0: anak ni tetangga no. Mula kaya mo kikihikan no yo. Padahal kan kiomok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggak langgak. Hado pa kaya mo ni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal kibal kibal kibal mak jelas wa kamu na si.
0: Udi no med. Nga niya anak ni tetangga kam datas no. Liat no. Kaya ng kiki. Kan sarus kan yan ako nado langgak lah gugulan anak ko. At saya kate-kate kayay lo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni ko na. Catatan dosa mo.